0: Zangana Tsotsi.
1: Anginalo nkosi.
2: Ulala. Uvuka. Ubuza. Inkosi yakho ubani?
0: Ndangana njengama wena, Mbuzi Mawu. Uyenzani? Chayizo Tsotsi.